0: Lagi. Muna pa ganda yung bayo, ang tergamin.
1: Apa ya, janggo ka?
0: Kaya janggo, kalo nga.
1: Oh, kasi janggo ka deh.
0: Tergamin, kalo nga muna pa ganda yung bayo ang nga.
1: Nga muna kang ma?
0: Eh, pa ganda yung lami, ganda yung juku, ganda yung beras.
1: Dari tinggal kocik di ganda yung,
0: tinggal, masak.
1: Ini mau nemang kimek boy atau
0: ini mau nemang
2: salah. Oke, rojak

0: Para naman niya. Marami pa lawang, maraming panggawkan.
1: Basta mapay na kina niundang.
0: Niundang mo ko. Niundang mo din niya.
1: Kano tidak disengah?
0: Berlari kau ondang.

0: Pakacaping na Dr. Tom.
1: Pakacaping Dr. Tom, may paneliti Tom.
0: Nagapali, bagi po. Kasi na nyo napatang to dyan.
1: Tokoro. Hey, na dyan na.
0: Pagkoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip, pagkukandar

0: gamay.
1: Ang lahat na po yun, karatero ni Pablo. Mateo,
0: sir, ni Gadoka. Ala, pala, buso.
2: Ay, kasi ni Pasta o Puranga, nan, sir, volantero.
0: Oo, ni Pasi ko umika.
2: Nakalaman ang karambisa na din, tariboko.
0: Ang mga ko riboko.
2: Ayaw, riboko.
0: Lakbus na.
2: Ang juro na mga lekang.
0: Oo.
2: At kepang eh, erang yang.

0: sa inyong mga palo. Pero na hindi o di, na nami palo. Istri ko minati.
1: Jadi sudah berminto gitu eh.
0: Sudah berminto gitu loh.
1: Yo es.
0: Sepol, dengka.

0: Amor, din ro pamatisarin na yung Laguna dongan-dong.
1: Ling kasay kwento tiyo to ta sila nga mata.
0: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
1: Bagi.
0: Lengkai.

0: Imagine mo yung kamamami.
1: Angela Luna. Sama rin ka?
0: Pasukilangin.
1: Pasangin.
0: Ababain cinta.
1: Abay?
0: Ababain ka cinta.
1: Maju.
0: Maju. Sipo lagi.

0: Ambok eh. Napulun.
1: Ang lalabon na tino para sa are, mali para nakabasal na ni pa siya legil magisipa din ng...
0: Siya, ha? Ito para mundur tau. Ito yun na mundur. Kamanin niya si padit na niya. Kita lalo niya si buntulo, si tunro muri-muri. Kami dato, ito pun na lapis pertama siya lapis kedua.
1: Ang lalabon tulang andik kusumpay ng mali, diagas siku-siku, nagkukutaan.

0: Ikapisagan tuyo, nangalawa pintuyo.
1: Oo.
2: Napartas mo ngayon, papa?
0: Hindi niya wala.
2: Nabuntis siya tumaray.
1: Kudo.
2: Tapos isurat ka. Iming-iming.
3: Lalagwa pa na kito ti ayan, di ay taulang muro kalaro, iya to lalatuti niya pa may na.
2: Kamane na ito, kumundur mi.
1: Tena, mane ta, mane na ito yagi. Kuna bine ka?
3: Tena pa may mantong pa mali, nagugiyo ribalak ko na po nasaring kuntung ko, dinrok kalengkeng di.
1: Kuntung ko na o, kalengkeng, daripada bine ka, duruk ko gapa.
0: Bukaro na kiburot na jika, duruk bine kini jana ka.
1: Maraming minyo.
3: Ang lalala ko apa na kito kutu, ang mali tutu, kuya itong yung duga tirang, kuya itong yung ribalak.
0: Katukut tu balala.
1: Eh, mudah-mudahan tinig salah-salah.
3: Iya lah ko apa makon tuan di, eh, nabalan tu jenuka mitinu, kan renunutan rekang isi runun di, le.
2: Ini kan elo ande te echo.
1: Elo ande te echo, kutu balala.
2: Echo dulu balu ande.
1: Katiram malasa.
3: Alala suling kanan dikku kama palu korong suan na kama palak kubi bijuku na kama liwa bisa kayu.
1: Luar biasa.
0: Dia kan karena ya.
1: Kami kepiting.
3: Alala kenapa pila nasu nasu dikku malu na kubucuk kan rajin na kusambil apa lu cek lana.

0: ngayon si Rakia, malik po, puro salaka na niya, lapat, luwa na po na, labat tutit ni.
1: Biasa ka may niya. Puna, mokik na si Diki, anong ta, ready kita, dyan ko cari kao, iyan kong
0: nga. Ano na natin, buro ikalay ya, kurong, ero kita mamuyihan, iya, kinanang, kurong, tu sa ropa.

0: painti ama ko painti ayan di ay kagusundan jago tedong ko potong ko rumah ya isi kapan
1: ah apa main nanti ya di
2: apa kan nanti
1: misundan ko tedong
2: apa adanya tiyan ang manuntangan niya. Ada apanya,
0: tiyan? Lele, pamilya kayo pa, tindriya nga mali. Sika pa yan, nabila rin niya, momengo niya, mamandar ribatan di, le.
1: Yan, mego niya, mamandar ribatan. Hili, maminyo. Musim bila rin, na tiyan mo yung panaparunga. Tira pa, na.
2: Banyo.
1: Banyo.
0: Lalaga rin nga pa yan, di ko karoon na nindang pulo ka ba na kama kung sa ring gari sa reguruwa.
1: Ay, lagaw, lalaga rin nga pa.
2: Ruwa, di ba natin na ramos pa daw ka?
1: Ah, baka nindang pulo eh.
2: Di ramos o ginto. Panas din.
0: Ang lalaga na gari na kailalang tayo ba ni kung mali matitong at pantaran na naman tumatong balik po sa gunray kalaon di.
2: Pinatun, yun ang niburotos na din kalia po na cinta niya.
1: Pinaganaan ang kau yang sakit, aku obatnya.
2: Enjoy na akong kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry
2: na. Nampo pinyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Kolling-Kolling.
0: Ang lalatalong tao at nang singayan di ko doon natin na nagaising ang nagabuwar ng baturi. Giyo no to.
1: Mayan niya gago kamay.
2: Bayo yung tinisin ka na si Bayuan.
0: Lalaman na nung check out yati ang di eh, nung pala yung ulitin na request and tone di, hindi kawang kayo nung tiya saan nandi.
1: Iya, iya, iya, cocok eh.